ampa anope se ye shania onyankopon aya ena se na ahye ya komama ye shania odonfo no mobrohofo no aya ayeye ena ahye ya komama ne waye no eso ye ni me eso me ni na me jidi pa se onso a wote me ni no eso we ni me din chia efi dwuma die so e ma anope me ma wache bebia wote me ni bia no me mao, especially good morning. Onyame aye na die ni biemu wa bie yen anopai enso. Ye hie mu ewo adom ahinwane nim. Twema die etwagu ewo adom 106.3 FM enso. Bomodian se anopai woni yen ebesom. Efiada etwato ewo busumi mu. Onyame waye ni nyina e di amaye. Anopai e ayeye enase ene ntrontrom. Se opesa wo join ye online a Mr. Bomodian bra TikTok no so anope bra TikTok no so Facebook no internet ne shada enyina so sa enti wo pesa wo ko Facebook wa beka se ye mai ya ba join us on TikTok e wo counselor tina ameni ampon mi page ansa na ye bepon no ye ni onyankopon e beto nsa edidi ye be kokominion anope enti Bomodian fa wo ne ma no ben Unia mana uji ebe didino. Brodo kesia na wechano. Wain kesia na weshino. Misro, wain no ma anopei enko nomdiye ako ho womono. Aha. Nya misrao, se watumasye. Se obepe nan alcoholic wine. Anase drink bia wono. Udi ako komini ono. Enche, yebe tie yen personal safety tips. Enti bomodi anse unko bebiya. Ube jana heya.